0: Ni ke sar da sar bom lo. Ni ya kong ta vi bom lo. Aprang ating ki. Kam jam da ni ki klem ni tang lo. La si nang le hem rit. Lang nang pu pu si nang than yi pu ti pu long ki. Nang le hem rit lang pe me me. Kam klem pa me me. Mari bi thong lana ne. Pulote. Ito ma hem ke vir det po. Nang mu ang phu phan le chi ki dam nang ta swar lo pi na mo bang the ding a por a ching bar ching don che pho lok ar ni ke bang a hem chi dun ju ji ko ji tum phan nang o kang bu ji la si nang phan si ne ke mo ki kri ke lok an ta nang chi ki ya phan si nang wai la
1: ba pu le he ki nang ki ma tha je pa sung ve ma Ni da chi chi ni lo. Nang so pui nuwe puke. Ni hem ni rit. An so sikapa me jiya fangki ni ta chi ni lo tipo. Ta si ni ta. Un an ke kam jam sa me klem po.
0: La pule nang ka matha pulo te me pik alam lo po long ki. To nang pini nang yur po tumben. Kedam jiya kam do pute. Pini dam nanda ta bang da prang no pina pen ke kam patir pinang po lo chali patir pinang po por hi pa me nang po po long ki
1: ni bang da prang ni bugna pu thege da lo po same un ang ke papra po athema akai nan ni pinang ke haro nya phona ta ho ni jir po tum ha lo chali dam pen wang elo pusi same ajo acho ran mang ke hem sinang chupo ni phan phan na
2: Opo, ni school ke dam po pulo. Nang li phan ha chora nang sik pi elo mo cho dam ik noi.
0: Opo, ini na school ang nilo. Solo do man school padu ra jong he, lo le chali ra thek ra jong he se ta than le ve. Ao se nang kahem kam klem ra ode pa.
2: Opo.
0: Ah, nang ik long kia pe ri hai chong na, hem kam le chali rong na. Nang tum phan nam por hi ra jong hi se ta mo nang ching don ching bar chi phu hut ke nang hem chi lu dun ju po ni tum phan nang u kam bu thak tha cho ho po school lang pa dun ta dun ne lu
2: o po pi po si nang ni phan bang he mar ling pu ni gi pu lo ni nang su pi om phu ka li ma pu pi po si nang suar lo tum ki lu li thiks Seta ali avi puniki pulo po nining oi o
0: amphu a holo nang ne supi lo wo pe ta mu pe nang than lo mati nang pha na pa puri don o sakuri bakuri nang pa long don seta mu phi ge na ba he ma leng chi plang de ji ke do yi ke ne len ne em ke
2: po ni kai sita nang li phan ni ge nang ching hon wer ji mo nang ki kri ki lo hut an ta ni ge nang ching hon wer ji a ja le ni pu no
0: chalo nang lam ni ye ba re ne ta da ha nang ik nang a pe ri mu kha chok pem sa da da
2: mai ku pi a po si ni po ni ik long ki be ni pha nang kang hon pa prek dak ma la ho pini ar ni ke ni pe ya videt La sua podma ni peli dua sonti ni la pu am sung nang ni de ji porlu ope nang pi

0: Çoklu mu? Lan çoklu mu lan da?
1: Çoklu mu?
0: Opu, nang thang ta matha. Chipa sung deri. Ni nang supi, om phu do lang mati. Ni nang la na nang la hon pu pu thang ta chipa sung ripu.
1: Ope, om phu. Nang ke nang ke long kia son ke chi plan ri. Ne la pa nang kang ho. Na tong chong vir chong tham ne. Ko na zai dam je le ne.
0: Ning kan hini a phi om phu police officer satlang tok dun si satlang ki un dun pen om phu police officer nang man long lo

0: Bina naman, nungsanin mo nga ma.
1: Ma? Angin mo nga, toray na nizora buro.
0: Angin
1: mo nga, toray na zonali buso.
0: Nungsan mga kalam pwedeng?
2: Zanggan se, hadoran pori, may tayo rizab na lato.
0: De, rizab de, bina naman.